Dabwe dadi hun, ewa widrindo inu e mwag. Tshemendo jmin gutano, shte imunu. Dejeta nyunat, jesinta gute shpeten mak tshemdo, win katu datak. Ne shwi tamak jewan, dejeta imunat. Egute enu gutne jewan, katabwe yendamak. Nega shpeten damak, kine jbaih na gun dabwe. Win kan stwabta gute imun, kamin gutana umushum, wikanash. Nad tam ke himya gane te pet kawasyut mstuen no tshu inano wen ka inu imet no puto es peten de kutanyun mag inu tapaj muno wen ka inu imet no puto ti abitadish chichi inu dautna to tosi mag no puto es peten mat chenno inu imin e kuteden no chen mshtu ebenden inyun ka es peten dem Inu aimin, egwadende tjenste dadihin, ke tje pastamen kwesiben inu tsendamon, ne tepe dayanskat kaminwin. Inu du jinano, wikunwende magshtan yunu, wemmuch wikunwende nano, shtaymonu.